0: 92.7 Hot FM ka kehte aur Shri 93.7 Hot FM ki on time right now we get 13 down 8 o'clock. That's a DJ Ilham Rio. Last hour na the program it is very beautiful Friday morning. Sweetheart, dahil ka muna, nangandoy ba ka? Meron kang gusto makuha? Kailangan kumikilos ka na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pangandoy, lahat ng mga pangarap natin, makukuha natin yan. Kaya kung kikilos lang tayo ng maaga at meron kang ginagawa para ma-achieve mo yan, para makuha mo yan. Pangandoy ka na pangandoy, wala ka naman ginagawa, sige lang kang higda, naunsa ba? Wala talaga. Walang possibility na makuha yan. And I mean, there's a possibility na makuha yan, pero walang chance na maabot mo yan kapag sige lang kang higda, hala, tanday. O daghan lang mo diyan sa balay, sige mong tanday. Magandang umaga! Si Ate Felo, nakikinig sa atin. Sabi niya, breakfast is ready na, mamahaw na. Shoutout sa Torok Botoy Team. Magandang umaga. Sir Efren, magandang umaga. Tunay ka lugar! Vlog! Shoutout sa may Ramonal Village, sa Abesha Family, gikan kay Loy Abs. Magandang umaga, brother. At syempre pa sa may Intel Air. You know, refrigeration and air conditioning. Magandang umaga din. Vera, good morning! Si Malandra Gato. Thank you so much for always listening. Si Eileen Bong Hanoy. Magandang umaga. Sabi niya, good morning, Dong. Sabi niya, ano to? Birthday ko, ano to? Birthday na ako karon. Ah, talaga ba? Happy birthday, Eileen. Si Eileen Bong Hanoy. And happy birthday to you. Hiring po ka ang mga, ano, mga kaunay. Pasig hiring sad ka, no? Shoutout sa mga silingan, si Marlene Gonzalez, kay Jenny Akailar, kay Bingkan, kay Bibi Veka, mga taga, ano to, Four Pabella Sisters. Maraming maraming salamat po sa Four Pabella Sisters. Lita Aldubino, maayang buntag! Tagang salamat sa magpamina. Mga taga, ano, Lantapan na bukid nun. Oh, loud and clear daw tayo dyan. Uy, magandang umaga po sa inyo, ha? Ayan, ma'am, timbaya ko sa tanan. Yun! Tagang salamat. 14 minutes and our end. Commercial break muna tayo saglit. Magpapalik ba tayo with more? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de Oro City. 93.7 FM Bukidnon. 28 minutes after 8 o'clock, mananatili.
1: Why?
0: Wapal siya ito. Papagandang umaga po. Sinahan ng mga nababakanta dyan habang naguhugas ang pinggan. Nababakanta habang naglilinis-linis ang kanilang mga tahanan. Good morning! Nababakanta kahit naiinis na sa itsura ng pares niya. Tingnan mo nga yung mukha ng pares mo. Papapakanta ka pa ba dyan? Siyempre, yan ang pinili natin eh. O, sabi mo, I love you. Sabi sa kanya, mahal. Wishart, I love you. You know? Meow. Talaga naman. Sana ito ang team song natin. Sabi mo, mahal. Sana ito ang team song natin. Yung mananatili. Mananatili nga ba? Hanggang dulo yan. Eto na naman tayo. Nagdidikta na naman ang pagiging paranoid. Magandang umaga! Nakikinig sa atin mga tagahan ng Polang Claveria. Aba? Ano to? Shout out ko ni Doz o sa iyang yaya, si Rose. Ano to? How do you pronounce this one? Rose or Rose? Rose, anyway. Taghanog S eh. Oh, God bless and always daw sila naka-hard talaga dyan. Magandang magandang umaga po! Thank you sa palaging pagbamino. Abangan natin mamaya, ha? Yung ating winner ng Bugas at Groceries, itodraw natin yan. Sa mga nangandoy ng Bugas at Groceries, patuloy lang po kayo sa pakikinig. Ingna imong silingan na maminaw saan para tropahan kayo. Para magkumari kayo nag-aabang. Diba? 8:29 na ang ating oras. Ay, teka muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratrarara ng MRG Taxi. Joseph! Magandang umaga.
3: Good morning, Jason Stel. Kanina, nakadaan tayo ng Bulwa. May Bulwa, Jason, lalo na po yung galing ng Ipunan, papasok ng Bulwa. May bilang na po, ang nakabalik tayo. Kadaan tayo ng Bulwa Terminal, maluwag pa naman. Nakabalik tayo, Jason, papunta po tayo ng Ipunan, Kanituan. Dito po sa bansa po ng Kanituan, yung tinatawag nilang intersection, papunta ng Penrua, yung tinatawag nilang Marlax. May slow moving na dyan, Jason, kasi yung sa gilid, may hinukay na naman. Kaya nagiging single lane na lang, Jason, paakyat. Papunta po ng Makapagal Drive, paakyat. Maluwag naman hanggang nakarating tayo dyan sa banda po ng Masterson sa uptown, Jason. Maluwag naman sa uptown, Jason, kasi nakapasok na po siguro yung mga estudyante natin.
0: Mm-hmm.
3: Hanggang nakabalik tayo, Jason, ulit. Maluwag pa naman ang Masterson, nung balik tayo ng Makapagal Drive, dito tayo sa banda po ng Kalituhan, ganun pa rin, may slow moving. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Bloomingdale sa ngayon, Jason.
0: Alright, maraming salamat ha. Ingatan na pagmamaneho, ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you so much, HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Boy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
4: Nangita

0: 92.7 FM again, the Order City. 93.7 FM again, on 43 minutes after 8 o'clock. Hot drinks for you, Golden. Ay, isang good morning. Yan ang ikinig sa atin. Lahat na mga tropa natin, sweethearts natin, ha. Sa may, Kauswagan, Mendoza family. Yun, oh. Leslie, magandang umaga po. Maraming salamat. The rest of your family, ha. Magandang morning. Yun, oh. Talaga namang galanog-lanog ang kanilang monitor. May buntag. TY. Eto mga taga-Bonbon, magandang umaga din, De La Cruz family. Oo, si Alfie at lahat ng kanyang mga tropa daw dyan. Yan, magandang umaga. Naibuntang, kasi pamahaw ninyo niya. Ha? Ah, sige lang, panahin na sa pagpaminaw, ha? Masigmaagyan mo sa atong roving team. Alam na dis. Speaking of roving team, eto na yung ating papremyo. Oras na para mamigay tayo ng bugas at grocery. Paminaw! Bunot tayo. Saan lugar tayo bubunot? Ruleta! Pili na! Ang aming studio, matatagpuan pa rin. Di ba kami lumilipat, nandito pa rin kami sa may Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Kauswagan! Paminaw, mga taga-Kauswagan, bunot tayong isa. Oops! Ang nakasulat ay Kauswagan lang. Ang pangalan ng nakadaog na bugas sa may barangay Kauswagan, Maria Jabel, congratulations. Ganon din sa ating first winner kanina, si Romel Bustillo ng Bulwa. Congratulations, Romel Bustillo, ha. Ito pa yung mga winners pa ng bugas at groceries. Riyero sa ating mga pangalan, Beng Sembrano ng Bulwa. Congratulations, Beng. Maria Elena Zapanta ng District 3 Puntod. Maria Elena Zapanta ng District 3 Puntod. Ganun din sa kay Jovi Kawangon ng Purok 3 Gusa. Congratulations. At Mary Grace Acosta ng Barangay 17. Congratulations, Mary Grace Acosta. At si Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa. At si Sylvian Val Sabido ng MNR Taxi. Ulitin natin yun, ha. Sylvian Val Sabido ng MNR Taxi. ID lamang ang kailangan para makuha ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:46. Dali lamang, ha. Commercial break pa tayo. Huli mga minuto na ng ating program. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Buginoon. 6 na minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Iba ka patuloy na nakikinig sa ating app, ha? Magandang umaga po sa inyo. Padayon lang. Dami pa rin nakikinig, eh. Yung sina Jeef, you know, sa app ng 93.7 sila nakikinig. Yon! Salamat ang daghan. Eto, magandang umaga, Robinson Boys, Douglas Normin Transco Taxi. Maibundang, mabul pa. Eto, magandang umaga rin, ang kanilang OM Knight Martinez o sa among kapitan, Chick Boy John Ray Alarma. Green GSM Taxi Drivers, Birada Biplop. Yung mga taga-barangay Bayamas, sina Glacial, Grace Rojas, Ligsanan, humabol pa sila. At sina Ate Roxanne Mancha, magandang umaga po. Alright, on that note, ako po magpapaalam na maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin from 5 in the morning hanggang, from 6 in the morning. Sanay ako nung from 6 in the morning hanggang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa inyo, ha. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, okay? Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Love song na. Kasi syempre, kapiling naman si George at si Dr. Heart sa ating music from the heart. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang anhin mo ang marriage contract kung sa iba naman kumakontakt. No need, ano? Have a great Friday, mga sweethearts! Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Aminado si House Prosecutor Chel Jokno na hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial para pagtibayin ang mga aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Jokno ng pinakamalaking hamon sa prosecution ang magtayo ng bahay ng ebidensya at pagtibayin ang bawat presentasyon sa impeachment court. Para kay Jokno, mas madali ang trabaho ng defense team dahil ang tanging gampanin lamang nila ay sirain ng mga ebidensya at testimonya ng mga testigong iniharap ng prosecution sa paglilitis. Kaugnay nito, tiniyak ni Jokno na patuloy na ginagampanan ng prosecution ang kanilang tungkulin at nananatiling nakatutok ang kanilang panig sa paglatag ng maayos, matibay at mabibigat na ebidensya sa impeachment trial. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Born for you. I know you guys had a little glimpse out there with our Sunday Classic earlier. Thanks to Jason Steele. Anyways, George po ito, maayong buntag. It's a great Friday, a good one. Hanggang alas 11 tayo magkakasama. Uy, it's gonna be you and me against the world. Hindi naman against, but with the world. And with Dr. Heart. O, sa ating Kinky Friday. Kinky, sing init ng ating panahon, di ba? Ayan na, music from the heart na ang inaabangan ninyo o natambayan tuwing umaga sa mga love songs na pamparelax at pampakiliti ng inyong mga utak. Ito na, sa ating question of the heart on a Kinky Friday sa mga nag-aabang. Uy, ano nga ba para sa inyo, ha? Ano nga ba ang sikreto sa mainit na relasyon? Ulitin ko, ha? Ano nga ba ang sikreto sa mainit na relasyon? I wanna hear you. And do text us sa inyong mga thoughts, sa inyong mga opinions. At gusto ko marinig kung may mga karanasan. Yung mga experience, yung mga ganyan. Gusto ko ng mga sharing of ano. Uy, alam mo ba, ganito ako dati. Sige, let us do that. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, sa mga naka-online, that's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 9:12 on the clock. Sa mainit na relasyon, are we gonna go for something like direction? Oy! Kumpas by Moira. Coming right next. Samahan ako. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniya daw, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, inahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:30 ang ating oras, and ang oras na yan atit po sa atin ng EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. You're all I need. Ay, ano nga ba yung kinakailangan para sa mainit at mapanatiling mainit ang isang relasyon?
1: Ikaw lang, ay, sapat na.
0: Ayan na, magandang umaga, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Music from the heart. It's a Friday. No, it's a weekend. Ang bilis ng panahon, ano?
0: Oo. I think, hindi ba ito? Pero, may ito ba? Tingnan natin. Ito ba yung last Friday?
1: Na?
0: Ng September, I guess.
1: Parang, oo. Parang last Friday na.
0: Yes, hindi.
1: Nasa huling week na tayo. Hindi naabot eh. Hanggang Wednesday na lang next week. Yes. Yung September. Oh. And then, eto na nga. Magpapalit na tayong kalendaryo papunta sa October.
0: Second month na ng
1: October, November, December, no?
0: October, November.
1: Ayan. Siyempre, makakasama ninyo, mga sweethearts, si Dr. Hart at si George. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. Napakagandang Friday morning. Medyo malamig ng konti.
0: Malamig.
1: Di ba? Parang nabuhusan kasi tayo kagabi. Grabing ulan.
0: Kaya nga, ayan, dahil sa na-stranded tayo, uh-huh, nakigulo tayo kagabi kay Harveston.
1: Kaya nga. Anyway, paiinitin natin ang inyong Friday morning. At syempre, yung ating pinag-uusapan, yung ating question of the heart, George.
0: Ano nga ba ang secret sa mainit na relasyon?
1: Ngayon, diba? Paiinitin natin yan, yung ating usapin. Ano daw ang sikreto para mapanatili natin mainit yung ating relasyon?
0: Ako. Tipong gabukal-bukal
1: paano
0: pa siya.
1: Paano ba yung mainit na relasyon, George?
0: Yung parang andun pa rin yung excitement.
1: Ay!
0: Thrill. Andun pa rin yung parang gigil ninyo sa isa't isa.
1: Gigil!
0: Oo, yung gigil.
1: Excited! Parang nasa trabaho ka lang tapos gusto mo na umuwi.
0: Oo, yun yung mga tipong ganun.
1: Ano ba yung message na yan? Ligo na yun, here na me. Diba, nasyan pa rin ba yan ngayon? Ginagawa nyo pa rin ba yan? Nako, baka hindi na, ha? Dapat consistent tayo. Sige, antayin namin yung inyong mga reaction. Do text us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, kung online ka naman, you can drop by and visit Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin is now 9:33. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Oro City. 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Ako, sana kahit minsan, ha, painitin mo naman ako. Grabe, no, nagmamakaawa na talaga. Sana kahit minsan man lang, maalala mo.
1: Eh, kasi minsan, eh, na parang napapakult na yung relationship natin.
0: Oo nga.
1: Kailangan painitin pabukalan.
0: Parang kape lang yan. Pag nababayaan mo, nako, talagang super lalamig yan. Nawawala ang init pag pinabayaan mo.
1: True.
0: O, diba?
1: Oo, kaya ayaw pasagbi.
0: Diba?
1: Ano nga ba yung ano, yung secret para mapainit pa yung relasyon?
0: Dapat siguro merong mga ano, mga unplanned na mga activities, di ba?
1: Spontaneous.
0: Activities talaga sinabi ko, ha. Bahala na kaya ng isipin niyo sa activities na yan.
1: Daghana, oy.
0: Ah, di ba? Para naman, ma-surprise. Dapat ma-surprise.
1: Correct. Surprise. Oh, di ba yung mga little things, yung mga spontaneous things na pwede ninyong gawin together.
0: Ayun. Naku, ang daming pwedeng gawin. Hindi, patikim lang yun. Marifel, good morning.
1: Oh, patikim sa Sunday yun.
0: Patikim lang yun.
1: Nakadumdum, Oy, good morning, Ate Marifel, ha.
0: Sa Sunday, pag Sunday na ako, maraming ganyan, Ate Marifel.
1: Correct. Uh-huh. And speaking of Marifel, si Ate Marifel, Dr. Heart, ito sabi niya sa ating question of the heart, for me, communication, time, care, respect, and choose each other. Always yun ako ginapa-feel sa ko hubby how much he means to me. I do all my responsibilities and always look good.
0: I took good care
1: of everything. Kana lang, sabi niya, kana bang wala na jud kay pangitaon ba kay naana na ko ang tanan, char. Vitao, sweetie, I do all those things for our family. If mangita pa siya uglain na, at least, wala kong nagkulang. Shout out, yeah. Ayan, salamat.
0: Ah, diba? Dapat buhos na buhos ka. Diba? Ang mahirap kasi sa iba, may mga sitwasyon na binibigay mo na nga, pero hindi na re-reciprocate.
1: Correct.
0: Hindi ka binabalikan. Wala ka gina, diba? Wala gina balos, diba?
1: Correct.
0: Wala lang. Dead ma lang. Parang ganun. Ang hirap ng ganyan.
1: Thank you. Okay.
0: No. Para ba nahuhulog yan sa one-sided love affair? Dapat kasi it takes two to tango talaga. Sabi nga ni Sonia Bacaro, dapat maging romantic and caring.
1: Romantic. Ayan. Si Joshua Pipito Mijares naman, sabi niya, tiwala sa isa't isa. Pwede din. Tiwala.
0: Pag may confidence kayo sa isa't isa, di ba? Nako. Marami kayong pwedeng gawin.
1: Correct. Pati lang natin, Dr. Heart, ito, shoutout kay Mami Rosa Olandres Macha. Shoutout sa kanyang BFF na si Ami Balumadre, si Wilma Tessie Pabwa, dyan sa may Madonna Child Hospital.
0: Mm-hmm.
1: Listening now. Ingat po kayo. Thank you so much. Mga taga-kamamanan yan.
0: Ah, okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ganun din sa mga taga-IntelliCare. IntelliAir.
1: IntelliAir. Nakikinig si Sir George. Ayan. Maraming salamat.
0: Lagi talaga. Lakas-lakas ng radyo nila. At ganun din sa mga taga Game Tech Unli Fiber. Maraming salamat for always listening sa Heart FM.
1: Good morning.
0: Again, pwede kayo magpadala ng inyong mga messages dun sa ating Facebook post, ha? Sa ating Facebook ng Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Pero po naka-post dyan yung ating question of the heart. Pwede nyong i-comment dun ng inyong mga sagot, inyong reaction dun sa ating question of the heart. Sikreto sa mainit na relasyon, yung mga pinag-uusapan natin.
1: Ano nga ba? At saka ano, Dr. Heart, yung mga gusto mag-text, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
0: Oras natin, we still got 11 more minutes to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Mag-aanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Ang

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1014. Dahil tanging ikaw, nako, what a song. At ang daming memories ng mga ganitong klaseng kanta. We got from the Queen of R&B, that was Jaya. And you're still with us. You're locked with us, George and Dr. Heart. Dito po sa...
1: Yung
0: nabubuo mo yung boses mo eh. Dahil tanging ikaw. I really like that song. Eh, diba? Dahil nga ikaw lang yung dahilan. Oh, ikaw ang dahilan kung bakit mainit ang ating relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ikaw ang sikreto.
1: Ikaw at ikaw lang.
2: Mm-hmm.
1: Eto, may mga comment dun sa ating ano to, sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Jeline Bersomal Estrellado, sabi niya, consistency, communication, and pagsalig sa usag-usag.
0: Oh, that's right. Mm-hmm. Diba? The trust. Ay, eto. Sabi ni 5460 Dr. Heart, good morning, Mang George. Sabi niya, para sa akin ang tunay na nagbigay o nagpapainit.
1: Mm-hmm.
0: Nang dalawang nagmamahalan ay tapat na pagmamahal sa bawat isa. Dahil kung maglaho na ang tapat na pag-ibig sa bawat isa, dito na magsisimula ang lahat. Tulad ng pag-agoy. Sabi dito, pagtataksil. Ang dating mainit na pag-ibig ay biglang naglaho. Kaya, kaibigan, sabi niya, kung ikaw man ay umiibig, kailangan na ikaw tapat upang sa ganun manatiling mainit ang inyong pagmamahalan. Shout out sa Tanogan at Langga family dyan sa May Don Carlos, Bukidnon, from Altan's Kugman. Good morning!
1: Ay, abigat ng... Ito naman mula kay 1672, good morning ninyo Dr. Heart and Ma'am George. Sabi niya, malingaw dyan ko ninyo mga paminaw sa Heart FM. Si Bulldog Dianis sa GF Transco Taxi. Maraming salamat, Bulldog.
0: Bigla ko to.
1: Lahat ng mga taxi drivers na nakikinig po sa Heart FM, good morning sa inyo. Kumusta ka ating pamamasada? Mukhang paldo yata kahapon kasi ulan-ulan, di ba?
0: Ulan, oo.
1: No? Dahil sumakay ng taxi.
0: Kaya mag-ready na tayo parang every night na eh. Napapansin ko lang ha.
1: May sabi El Nino, di ba?
0: El Nino. Pero sabi naman, super El Nino naman siya. Pero kung may mga weather disturbances, eh talagang nakakaranas po tayo.
1: Ayan.
0: Marami tayong inaalala ngayon, including the haze.
1: Aha. Minsan akala natin dag-um, yung pala hindi, haze pala. I hate it.
0: I hate it. Pero papansin ko lang, parang mas kumakapal siya lately.
1: Aha. Patuloy pa rin ba?
0: Although sa Indonesia. Patuloy naman yung kanilang pag-fire out doon sa... wildfire na nangyayari. Sana
1: ilang
0: matapos.
1: Ilang hektarya na yun nasusunog doon. Diba? Kawawa naman. Nakita ko nga sa mga video yung mga ano, kahit yung mga hayop na nandun, diba?
0: Para mag-one month na ata yung nangyayari doon. So, let's be careful.
1: Buti pa doon napapanatili nila yung init. Kayo ba sa relasyon ninyo napapanatili nyo ba yung init? Ha?
0: Literal na ba init?
1: Huwag lang yung mag-aso-aso na yung partner ninyo.
0: Mag-aso-aso yung ilong.
1: Huwag naman yung init na ganyan, di ba?
0: Init ba na parang you still have that parang tawag nito, yung parang intimacy with each other.
1: Uh-huh.
0: Yung init na gusto kong makasama yung tao.
1: Akala ko yun. Umiinit na ako sa'yo. Umiinit na yung ulo ko sa'yo.
0: Umiinit na yung uso ko sa kakatalak dito.
1: Huwag naman sanang ganyan.
0: Yung init ba na talagang gigil yun.
1: Alam mo kasi George, talaga, yung pagpapanatili natin na maging mainit yung relasyon natin ay napaka-importante dahil ito yung nag-aalis dun sa yung boring moments, ika nga na tinatawag natin. Dull moments. At syempre, naiiwasan nating lumamig at tuluyang masira yung pagsasama ng dalawang magpartner. Diba? Kasi pag hinayaan mo yan, at lalamig yan.
0: Diba?
1: Ice.
0: Nagiging yelo. Sama rago na sa food, di ba? Kapag yung mainit na pagkain, kapag pinabayaan mo sa lamesa yan at hindi nyo kakainin, lalamig at lalamig. At iinitin nyo na naman.
1: Oh.
0: You're doing the same
1: hindi
0: process.
1: Hindi na masarap kainin kasi pag malamig.
0: Oo, iba kasi pang pagkain kapag mainit. Kapag mainit yung pagkain.
1: Ano ba pagkain na masarap kainin kahit malamig?
0: Ay, madami.
1: Ay, marami.
0: Marami.
1: Ano yung iniisip mo, ha? Sa pagpapainit ng okasyon, ha?
0: Oo, kasi nga naman, di ba, sa panahon ngayon, Dr. Hart, init, ulan, parang ka-kontrapelo yung ating weather, kung ano ba talaga.
1: Alam mo yung ano, ang hirap, no? Ang hirap pa intindihin.
0: Oo.
1: Kakain ka ng malamig.
0: Sa mainit na pa, no?
1: Para uminit.
0: Uminit. yung nga hindi ko maintindihan, eh. 'Di ba kapag 'di ba kapag nagkakasakit tayo, syempre nilalagnat ka.
1: Uh-huh.
0: Oh. Inumog ko, ininitubig.
1: Hindi nga, malamig nga yung kakainin mo.
0: Oo, kakainin mo.
1: Di ba, parang hindi sakto.
0: Ice cream. Oh.
1: Ice cream, para uminit ka.
0: Para uminit
1: ka. Hindi naman sakto yun eh, di ba?
0: Hindi ko nga maintindihan minsan. Oh, kagaya nga ng pagkakape, di ba? Alam, mas kapag udtong tutok, nagkakape tayo.
1: Ayun, pwede yun.
0: Pwede yun, pwede yun.
1: Init, painit. Pero kakain ka ng malamig para uminit ka. Kaya na bahal ka mag-isip.
0: Ang problema, ano ba yung kinakain na malamig para uminit? Pwedeng kanin.
1: Paano nga ba panatilihin na mainit yung relasyon? Paalam-paalam nyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong views, ang inyong take. Dun sa ating question of the heart, do text us at our text lines. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Or you can comment through our post at sa ating messenger, ha? Punta kayo doon. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 10:20 on the oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
1: Oops, ayan na. Eto na, tuloy tayo and mag-aano buhay muna tayo. Here we go.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減量の A93.7 Heart FM Bukidnon 10:48 ang ating oras. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang at ako. Nako, yung relasyon natin. Sing init ng gabukal-bukal na si Kwati sa kugon. Oh! Sarap naman nun. Oh, sa mga nagbe-breakfast, good morning po. You're still with us. This is George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 po ng umaga for music from the heart. Diba, yung Kinky Friday natin, parang nakikisabay din ang panahon. It's not really that hot, pero sakto lang. Chokes lang na makagawa sa balay makala agamay. Right, 5891. Shout out kay Gemar Ripon Sunga from Ilaya Carmen. Sabi niya, para sa akin, ang sikreto na mainit at masayang relasyon ay ang patuloy na bukas na komunikasyon. Paglalaan ng oras sa isa't isa. Salamat sa asawa ko. Pinagtitimpla niya ako ng drive. Kaya lalong umiinit ang labanan at bakbakan. Oy, hello sa inyo ha. Oh, magandang umaga. Thank you so much. Sa may ano to, Marv's Barbershop. Muntik ko na masabi. Kayo talaga? Oh, maraming salamat. Good morning. Good morning. 8158. Good morning. Shout out sa Bahar family. Salamat kay nakauli na jud ko gikan sa Malaybalay. Bisan og pusog kaayong ulan dadto. Oy. Talaga ba? Ingat po ha. Oo, ingat-ingat. Sa mga nasa kalsada ngayon na nagbabiyahe, you guys take good care. Eyes on the road and ears on the stereo. 5574. I know who's this. Mommy Amy, maraming salamat. And Mayor Miles, kabisi sa life dinhing dapita. Hello sa mga taga-kababanan. Si Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and BBQ family at sa kanyang apo na si Pahak. Good morning. Thank you, Miles. Ha, maraming salamat. And kay Miss Hasmi, good morning, good morning. Nako, alam nyo ba na sa pag... Uy, init daw, oh. Speaking of init, di ba? Ano pa ba yung bagay na kailangan painitin? Abay, syempre, kailangan natin painitin ang... Ayan. Ito na, the price is right. Overload na. Painitin kay magbukal-bukal ang tubig para makalungag. Ito na, groceries. And bigas for you, let's go spin! Sa mga may entries, ikaw na kayong susunod. Let's see, let's see. Ah, yung ruleta ko talaga. Eto na, ang ating magiging winner ngayon ay mula sa Barangay Bonbon. Barangay Bonbon, thank you. Eto na ang ating Dropbox. At ang aking nabunot. Mula sa Barangay Bonbon. Congratulations! Ang aking winner for this morning, I see. Uy, Barangay Bonbon lang kanyang address, oh. Imelda Saron. Imelda Saron ng Barangay Bonbon. Congratulations! Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. At paalala, 14 days po yung ating claiming period. At dito nyo lang makiklaim sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang yan sa Maylaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. O, yung katabi ng West City Central School na blue building. O, hangad gamay ka na ang signage ni Hartia, ha? Pasok ka, magdala ng ID. Ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10:52 now. I'll be back. We will be back. Just keep it up. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 10:52 and the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime!

0: 92.7 Heart FM かけんりょうろ 93.7 Heart FM ボケのん Are we invincible? No, we're not. That was from 98 Degrees. What a beautiful song. But not so beautiful as we are about to wrap up the show. Dagang salamat mga sweethearts. Mainit man ang ating araw ngayon, pero mainit din ang ating naging usapan. Mainit ang ating sharing of thoughts sa ating Kinky Friday, kung saan we're talking about paano nga ba paiinitin o ano ang sikreto rather ng isang mainit na relasyon.
1: Yan. Ang dami nabigay ng kanilang views, ng kanilang opinions. George, paano nga paiinitin yung kanilang mga relasyon. O yung mga nagbe-birthday pala ngayon, ha? Happy birthday sa inyo. Ay. Ayan, batiin ko na rin happy birthday kay Bianca Man. Ayan.
0: Ay, happy birthday.
1: It's coming from all of us here sa Heart FM. And happy birthday sa iyo.
0: From your Heart FM family. And also, speaking of birthday, Dr. Heart.
1: Ayun na nga.
0: Si 5153 of Frenzy. Happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday.
0: Maraming salamat for always tuning in. Also from your Heart FM family.
1: Ayan. 4268, sila Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat for always listening sa Heart FM.
0: And nakikinig din sa atin ngayon, nakatuwa, nasa Taguig siya ngayon, Taguig City, but dahil sa ating online application ay dala niya, bit-bit niya,
1: wow.
0: At nakaka-tune in pa rin siya.
1: At diba, hindi sila nakakabitaw talaga sa Heart FM.
0: Totoo. Ayan, si Mark Philip Bual the Brave, ayan, kahit nasa Taguig ako, ayan, from... El Salvador City pala siya. Hi sa Daisug family dyan, ha. Manalang na i-app sa Heart FM.
1: Yun. Maraming salamat, ha. Daladala nyo talaga ang Heart FM kahit saan kayo.
0: Correct.
1: Si Gal Banaag. Ayan, nabasa na yung kanina. Ayan.
0: Malapa.
1: Sabi niya, hi daw to all my Pack Heart members. Ayan. Sabi niya, dapat may cash. Communication. Ito yan, ha, meaning ng cash.
0: Gusto ko yan.
1: Pero mas okay na rin yung hindi bigyan ng meaning yung cash, yung literal na cash talaga.
0: Correct.
1: Pero ito sabi ni Gal Banaag, communication, appreciation, support, and honesty. Ayan. Ayan. Ano to?
0: Sabi niya, let me tell you, di ko talaga ipinagsasabi kasi sikreto nga. Oo, lagi. Wala na. Nalaman na ng buong madlang sweethearts natin.
1: Ayun pala yung sikreto mo, Gal, ha?
0: Oo. Maraming salamat. Tiwala at lambing sa isa't isa. Sabi ni Sir Efren Waya naman.
1: Yun.
0: Maraming salamat.
1: Sonia Bacaro, maraming salamat for always listening. And Joshua Pepito Mejares. Sabi niya, tiwala sa isa't isa.
0: Oh, it's the trust.
1: At syempre, gagawa tayo ng mga bagay na kumbaga hindi usual nating ginagawa.
0: Yes. No?
1: Para maging exciting at maging mainit yung ating pagsasama sa isa't isa.
0: Correct. Ito may humabol mula sa ENC Fire Extinguisher Training located at NHA Phase 1, Causawagan. Magandang morning, 4866. Happy listening sa inyong lahat.
1: Yan, maraming salamat. Alright, maraming salamat din sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, ha. George, wrap up na tayo.
0: Oo, dagang
1: salamat.
0: Paano
1: ba paiinitin?
0: Ay, nako, simple lang, Dr. Heart. Balikan yung mga bagay na ginawa nyo dati that really started your relationship. Mm-hmm. Diba kasi magandang balikan yung mga unang bahagi ng inyong relasyon. Kasi sabi nga, honeymoon stage yun, eh. Kung pwede, kanwari, kung wala kayong time makapag-travel, siguro, let's find time to travel. Do things that we used to do before.
1: Ayun. At syempre, idagdag ko na rin dyan, consistency is the key.
0: Correct.
1: Kaya yung ginagawa nyo nga dati, sa simula pa, dapat hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin. Diba?
0: Correct. Ayan. Tama.
1: Hindi na lamang yung taken for granted na lang dahil nga matagal na kayo. Ay, maling-mali yun. Hindi po pwede yun. Ay, nagpahabol yung mga taga Quezon Bukid, ha? Nagpapabate. Good morning sa inyo lahat.
0: Good morning.
1: Maso personnel. Diyan po sa may Quezon Bukid nun. Sabi niya, anytime, anywhere, basta na i-connection, Heart FM app lang malakas. Ay, grabe.
0: Naka-app sila ngayon.
1: Naka-app yata kasi nga parang brownout kayo.
0: Brownout sa Bukid
1: nun. Lagi kasi pa power interruption dyan, eh.
0: Ang sabi, ha, correct me if I'm wrong, whole day yata yung brownout.
1: Ay, ganun?
0: Oo.
1: Eh, kaya pala, kanina pa yata mga alas 8, wala nang, ano, wala nang kuryente.
0: Walang kuryente. Nako, ingat kayo dyan, ingat kayo dyan.
1: Ayan, ingat, ingat. Alright, papaalam na tayo, George. Ikaw, babalik mamaya.
0: Oo, I'll be back, ha. Magsama-sama ulit tayo sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
1: Ayan, magpapaalam na po kami dahil susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Sad pa nga ba? Dito lamang yan sa inyong Heart FM, ha? Ayan. Manatili nakatutok mula umaga hanggang gabi, hanggang 24 oras po tayo.
0: Ay, oo, 24-7.
1: Again, maraming salamat sa mga nag-participate dun sa ating Question of the Heart. Sige, painitin niyo yung mga relasyon, ha? Magkakalimutan. Tingnan niyo nga, kiss nga doon sa partner niyo ngayon.
0: Ang tawag dyan, check the label. Check yan. Mo nga kung excited pa ba siya sa'yo.
1: Ay! Kung may init pa ba yung halik niya sa'yo.
0: Ba? Yung bawat haplos, yung bawat yakap.
1: Baka nga lang siguro, naging busy lang sa mga
0: ayun
1: panahon
0: lang
1: na nagtaan. Pero hindi excuse yan eh. Pag talagang gusto mo, di ba?
0: Correct.
1: Alright, maraming salamat again. Till next week, ha? Kikita-kits ulit tayo. Happy weekend sa inyo lahat. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
0: Ay, nako, alam mo ba, 90, ito sabi nga
1: sabi ni Efren Wayan.
0: 91 days na lang. Ay,
1: 91 days na lang
0: pala. Merry Christmas na tayo.
1: Malapit na, malapit na, malapit na yan. Alright, magbabaalam na kami ni George. Maraming salamat again. Thank you for listening always sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: 91 days bago magpasko. We're leaving a song. I saw Mommy kissing Santa Claus. Bye for now. Tandaan niyo po lagi. We heart you!

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning, everyone. Time check brunch with my EXL Makabuhay Plus capsule. It's never too late to be healthy. Masayang araw po ng Biyernes. Another day, another, ano ba? Another edition of our program para mag-enjoy tayo sa araw na to, ha? At saka yung mga walang kuryente dyan. Ako, ano pang ginagawa mo? Baka ikaw na lang yung hindi pa nakapag-download sa ating streaming app. Punta lang sa Play Store at saka hanapin yung Heart FM Philippines para tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig. Diba? Ika nga, sabi na, listening satisfaction. Diba? Oh, para tuloy-tuloy na kahit wala kang radyo, at least nasa background pa rin ng trabaho mo ang Heart FM through our streaming app. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Yung mga apektado po ng brownout. Nako, ilang brownout na lang, Christmas na. At saka, yung nakikinig sa ating online, happy, happy listening po sa inyo. Siyempre naman, di natin makalimutan na batiin natin ang ating mga OFWs. Pampawala po ng homesick. Homesick para, di ba? Parang feeling nila nasa Pilipinas sila. Pero pinapaligiran na sila ng mga Arabo, ng mga, ano pa yung mga foreigners dyan. Diba? Mga Afam. Happy, happy listening din sa ating sweethearts dyan sa Upol. Si Sir Efren Huayan. Eto na, nagka-countdown na. Happy, happy listening sa imo, Sir Efren. And Kabanday Boys natin. At si Mami Elaine Gales. Araw-araw din yan, nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat ha, Gales family. Anyway, eto pa yung numbers natin. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Isa lang yung tanong ko ngayon. Kinsay nagsudan og munggos? Send nyo na yung picture ha, para makita natin ano yung mga sahog nyo sa munggo. Yung iba naman is nilagyan nila ng crushed chicharon. Nako, ang sarap naman niya. Grabe, good na mia kayo. 11:40 yung oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Legundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.

0: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
1: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
2: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
1: The best ang mga music sa Heart FM.
2: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Hey, it's midday.
5: Feel your heart
4: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Buginon. Oras natin 11:52 na po ng umaga. Magtatanghali na, sweethearts, ha? That was Jessie J, Ariana Grande, and the rest of mga sweethearts nila with the song Bang Bang. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening kay Marifel. Ako, ang sweet naman ng message ni Marifel. Sabi niya, sarap ng paniunto basta na naka-Heart FM. Wow. Para naman tayong, murag bitsin sa inyong sudan. Shoutout din sa ating mga suking karinderya, ang Tracy's Eatery, Ati Chacha, and also kay Kuya Tolit. Happy happy listening po sa inyo sa lahat ng mga umakain ngayon dyan. Happy eating! Extra rice pa! Ating mga sweethearts din, dyan sa may Tisha Eatery. And also yung kahapon, Ningning ba yun, George? Oh, sabi na mo dyan sa may Burgos, ha? Happy happy listening sa Ningning Eatery. Na-miss na namin kayo, ha? Oh, labay-labay lang may kagahapon with George. Sunod, mag-take out na tayo doon. Mag-drive-thru tayo. Shoutout sa inyong lahat dyan, ha? At saka, batiin natin ng ating mga sweethearts ngayon sa may kamamanan. Shoutout kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and, idagkot mi Lola Amy, ha? And si, sana to? Si Mayor nga Park. Sa barbecue. Happy happy lunchtime dyan sa may BBQ. Happy happy listening kay Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, Princess Prime, at saka sa mga kumakain ngayon dyan. Ito na Brother Fern, mayong pagpaniyod ko sa imo. Play natin mamaya yung Baby Dolls song mo para at least mag-video ka sa akin, ha, habang sinasayaw mo yan, ha. Mayong pagpaniyod ko sa inyo dya. At happy happy listening din kay Vera at saka kay Silver. Maraming salamat po sa inyong lahat. 11:54 na pong oras natin. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng maging batas ang panukalang magpapalawig sa termino ng mga kasalukuyang barangay officials sa 5 taon. Ayon kay Cagayan de Oro ABC President Captain Marlo Tabak, ipinaliwanag ni Tabak na alinsunod sa konstitusyon, maaaring otomatikong maging batas ang isang panukala matapos ang 30 araw kung hindi ito lalagdaan o ibiveto ng Pangulo. Kung tuluyang magkakabisa ang panukala, sinabi ni Tabak na maaaring maapektuhan ang kasalukuyang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa barangay elections. Maaari rin umanong kailanganin ang ilang administratibong hakbang, kabilang ang pagtukoy sa magiging status ng mga Certificate of Candidacy o COC na naihain na ng mga kandidato. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 12:15 ang oras natin, sweetheart. At kayo ay nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And maayong pagpaniud to sa atong mga sweethearts karon sa may Kabanday Machine Shop sa may Tagaloan. Hi kay Jukol Jethro, Jusil Dodong Marlon, and also kay Yuri. Have a great day sa inyo. Mas labaw pa ka sa have a great day. Happy listening sa inyo, ha. Silver, and also kay Mommy Vera. Happy listening. At saka yung sweethearts natin dyan sa may Villa Mar Subdivision, ang Manga Family at Revilla Family. Shoutout sa inyo. Maayong pagpaminaw kaya Uncle Fern. At saka sa kanyang may bahay na si Mommy Faith. Batiin din natin nung mga nurses and doctors sa NMMC. Maniud to na ta. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Lapas Dos. Marifel, maayong unto sa imo. At saka yung sweethearts din natin dyan po sa may Kauswagan. Dito din sa may barangay Bayabas at saka sa may Bunbon, ha. Makabalance! Sweethearts natin, ang Simplicity Vulcanizing Shop. Shoutout po sa inyong lahat. 12:17 na po. Ako'y magbabalik with the music from Louis Capaldi. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 12:32 na po ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Nakapaniud to na ba ang tanan? Yung mga hindi pa kumakain dyan, ako, kumain ka na ha. Huwag ka nang maghintay na siya pang magsabi sa'yo na kumain ka na. Hindi na yan na magpaparamdam sa'yo. Di ba, George? George, kayo na ta. Sana ba si Clark? Oh, happy, happy Munggo's Day po sa lahat ng mga kumakain ngayon ng munggo. Di ba? Friday ngayon eh. Joseph Ranara, mag-munggo's na ta. And of course, kay Brother Jun Ros dyan sa may JL Flower Shop. Happy, happy listening sa inyo dyan, ha. Ang atin ding mga sweethearts dyan sa may Bulua, ha. Ang dami na nilang nakikinig sa atin. Dyan po sa may Zone 4 Upper Bulua. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming thank you talaga, ha. At si Ate Grace sa may Goldcrest, sa mga kasamahan niya dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At syempre naman ang Caffin Enterprises, where every piso gets more value. Sa lahat ng anilang mga cashier, and of course yung mga suki nila dyan, ha. Lahat ng mga customers nila, happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga nasa bodega nila, mga bodegero nila, ha. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Ito yung magiging ulam namin ngayon, yung Kevin Sardines. Ang sarap, di ba? Lagyan mo lang ng suka at saka kalamansi. Nako. Next week, sarap na naman ang ulam natin. Magkakalaman na naman yung ATM natin at saka yung pitaka natin, di ba? Ito na si Juna at saka si Judith. Paparamdam na. Bahala kayo dyan, Juna, Judith. Shoutout lang sa inyo, ha. Anyway, 12:34 ang oras natin. Let's enjoy our lunch together. Of course, kasama ang programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, kabaludyo ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karun. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad, para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad

0: 9 other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Hey, it's midday.
4: Feel your heart
0: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
5: Ask for money.

0: 12:49 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout sa akong pinakagwapa nga mami, ha? Mami Marilyn, stay sexy, mami. Next year, magbe-birthday ka na naman, ha? Magiging 55 years old na po si mami next year. Kaka-54 lang niya this year. Anyway, happy listening sa mga kasamahan ni Mami Marilyn dyan sa may Chavez compound. At saka kay Marifel. Ako, Marifel, sana walking distance lang yung location namin ngayon. Adlo-adlo yun na ilaming sudan. Anyway, shoutout sa inyo, dia Marifel, ha? Kay Rainier. Umuwi ba si Rainier? Nasa trabaho lang. Shoutout sa inyong lahat. Yung Team Truck Butoy. Shoutout po, ha. Enjoy lang po sa paglalaro ng basketball, ha. So, tarungag yung siko. Anag yung matumbag yun. O, diba? Dapat walang walang away dyan sa inyong court, ha. Happy listening then sa ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Kaya Ate Charito. Hi kay Yael. Gikinig ba si Yael sa atin ngayon? Happy listening sa inyo dia, ha. Yung mga humihigop ng mainit na sabaw dyan sa 3C's Eatery. At saka yung masarap na sinugba ni Kuya Tolit. Happy listening sa inyo, ha. Oh, marapit ng fiesta ng Buluwa, ha. Atak na naman kami ni George dyan. Anyway, oras natin, sweethearts. Alas 12:50 na. Eto na. Mamimigay na naman tayo ng bigas sa grocery items dito sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na po muli ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. At dito tayo huminto sa mga drivers. Bunod na tayo dito. Ay, maswerteng taxi driver yung winner natin, ha. Pangalan ng taxi niya is Kim Taxi. Ito yung Kim na kinasuhan yung kapatid, ha. Kim Taxi po, driver. Congratulations kay Von Marvin Ratilia. Von Marvin Ratilia ng Kim Taxi, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, dalian mo. Kunin mo na kaagad dito sa aming stasyon. Located tayo, 5th floor, FICO Admin Building sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang yun mi sa West City Central School. Ay naglapas unahan. Lahi na nga planeta diya, ha? Huwag kalimutan magdala po ng inyong ID at hanapin nyo lang yung mga magagandang tao dito, right? Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik pa with the music from Bandang Lapis. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Diet Tari Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Dua, sa mga pilingsan ka. Tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Diet Tari Capsule. Kahit kaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Purified. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That's the very bravest thing that you can do, is to really express what you have inside your heart, diba? If ever you've got something to say, you better start talking now. Hello po sa kanawar na ng ating programang Dear Heart. Ngayong Biyernes, it's the 25th of September. Do you remember? Malapit na din magtapos ang September. And actually, as I was, you know, scrolling doon sa ating social media, Facebook to be specific, ang nakita ko today is the World Dream Day. Happy World Dream Day sa lahat ng mga sweethearts natin na tulog. Nagsisiesta man kasi. Pero lagi naka-background si Heart FM. Shoutout din sa mga sweethearts natin, ha? O kaka-claim lang ni Sir from Green GSM Taxi. Maraming salamat sa mga hindi pa nag-claim. Oh, 14 days, ha? Just wanna remind you for the prices rise overload. And let's, you know, be actively checking every now and then yung ating panahon. O, di ba kagabi kasi grabe din yung buhos ng ulan, eh. Baka ngayon, no? Laka. But, yeah, later, if I will have any information, I will update. And speaking of, we got a message from 0478. Shout out kang OM Knight Martinez sa kanilang kapitan na si Chick Boy John Ray Alarma from Green GSM Taxi Drivers Birhada Biplop. si Biplop ba ay tao? Nagtataka ako. Magandang hapon, ha? Thank you sa inyong pakikinig. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You better text me now at sa Facebook page natin, message me. Oh, just like what Ate Marifel is doing, di ba? Sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 2:19 is our time. It's also time for me to play the next sweep. You better stay tuned. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Well, every now and then, you find yourself staring at a ceiling, waiting for that person to love you. Nalala ko tuloy yung isang scene sa isang pelikula. Are you guys familiar with that? The one wherein Julia Roberts said, I am standing in front of a boy. Waiting for him to love me. Ganun lang yun. O, diba? O, sino? Ay, very good. I do like that film. Anyways, 2:32 on the clock. And every now and then, that song was brought to us by EXL Macaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And as I promised, kanina, diba sabi ko, magsi-search ako so that we'll know what's happening, what's going on with the weather and all. So it's thunderstorms that is causing this kind of weather. Diba kagabi, grabe no? Grabe talaga yung ulan. At mukhang babagsak talaga siya any minute. So tayo, tayo maghanda sa mga posibleng mangyari for the heavy rains. And let me go ahead and check some messages here. Do you guys have something? Eto si 3053, may something. Oh, may gustong batiin. Oh, yung kabanday machine shop, ha? Diyan sa may Tagulwan. Kina Jokol, Jetro, Josiel, kay Dodong, kay Marlon, at kay Yuri. Have a great day to you all, mga gwapo. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ang Kitoda Taxi, thank you. Sa inyo lagi pakikinig. Let me just call upon all our taxi drivers. Kahit anong kulay. Actually, welcome kayo eh. Oh, all you have to do is send us your name, contact number, and the name of your taxi for you to join our The Prices Rise Overload. Gusto mo bang mag-uwi ng grocery? Diba? At marami pa. Ako, kung gusto mo, isan mo na yan sa text lines natin. And for your shoutouts and request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, yes, you can visit, follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's get it on. Love songs, more chikahan. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Akala mo lang kasi. Sabi nga nila, di ba? There are a lot of people na nabiktima ng maling akala. Ay, eto, walang maling akala dito. Tamang love song sa tamang chill. Tamang relax lang sa Heart FM at dito sa Dear Heart kasama si George. Well, a few minutes left before we wrap up the show. Saying hi and hello to the following people. Kay Mami Marilyn Gonzalez. Maraming salamat, Mami. I miss you very much. Me too. Hi to H&M. 10 days ago na since our... Tama ba? 10 days ago na ba yun? Please play this song. Bye. Ay, ganun pa. Nag-gets ko na, Mami. Bakit, Jem, ang tawag mo sa akin? Ah, thank you, Mami ko. You're my precious Mommy Marilyn. Thank you, maraming salamat. Hello din sa mga sweethearts natin na sina. Oh, 8868. Para sila Silver, ha? Tsaka si Vera. Magandang hapon sa inyo sa lagi mga nakikinig sa atin dyan, mga tagalapasan. Thank you. Also saying hi and hello. Alam ko nakikinig sa atin, oh, yung mga iba't ibang eateries din, ha? Oh, yung pati natin sila Ate Cha. Marami pa eh. Oh, yung Scarlet Tickle dyan sa Patag. Galanog-lanog ang Heart FM. Sige nga, kung isa ka doon, i-text mo ko. O anong karinderya or eatery or establishments ka man, you can text me so I can agree to you. But for now... Hala, gusto nyo to, biyaya na. Let's go ahead and do some giving of blessings sa The Prizes Rise Overload. At ating paikutin. Ready na ba siya? Sige na nga, sige na nga. Let's go sa ating spinning wheel. Ito, konting ikot sa magiging winner natin. Ito na. Sino nga ba ang ating winner? At ang ating winner ngayon ay magmumula sa numbered barangay. Numbered barangay, asa na be? In Dropbox. Maraming salamat. At mula sa numbered barangay, barangay 22, Osmeña, extension ng kanyang address. Congratulations! Ano ba ito sabihin? Ah, okay. Annalisa Mejares. Annalisa Mejares ng barangay 22. Osmeña Extension, ikaw ang ating winner. Come on down. Magdala ng ID to claim your prize. Ay, bukas na lang kasi medyo ang weather ano talaga eh. Huwag ba na. Oo, magdala ng ID. 14 days naman to claim. Kaya okay lang. O, dito tayo sa 5th floor Fico Admin Building, katabi ng West City Central School, along Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. On the Prizes Rise Overload, ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises for every piso. Get more value. 250, magbabalik ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Kinundina ng Cagayan de Oro City Police Office ang negatibong epekto sa publiko ng pagkakasangkot ng dalawang aktibong pulis sa insidente ng pamamaril sa Barangay Indahag. Ayon kay COCPO Spokesperson Police Major Emilita Simon, hindi kumakatawan sa buong institusyon ang anumang maling aksyon na ginawa ng isang individual na pulis. Tiniyak naman ni Simon na patuloy na isinasagawa ng pamunuan ang regular na ethics training at internal oversight upang mapanatili ang disiplina, profesionalismo at integridad sa hanay ng kapulisan. Kinumpirma rin niya na nananatili sa kustodiya ng mga otoridad ang dalawang pulis na sangkot sa insidente habang iniintay ang formal na pagsasampa ng kaukulang mga kaso sa korte. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: boom boom girl.
1: 92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Thunder FM, Bukidnon. We get 8-10 minutes down, 3 o'clock. Kung kalma. Isang magandang hapon po. Isang maulan. Grabe kabundak nga ulan. Hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Grabe ang ulan. Kusog gaayo. Me personally, na-experience ko yung kusog gaayo ng bundak sa ulan. Nabasa po ako. Eh, long distance lang naman ako dito eh. Sa estasyon. Akala ko, oh, malakas ako sa langit. Akala ko, oh, pagdating dito, saka uulan. Akala ko, habang naglalakad ako, dili pa muulan. Gibundakan ko. Ayun. Basa. Pugdawoy. Basa kayo ako sa Nina Bay. Anyway, good afternoon, mga sweethearts. This is your Jason Steele checking in. I'm now on my rebound, and I'll be on until 5 o'clock on this very beautiful Friday afternoon. Kamusta po ang lahat? Ha? Kamusta naman ang inyong mga sitwasyon dyan? Malakas ang ulan, ha? Pero mukhang kanina lamang sobrang lakas nung first bundak. Pero karon parang medyo lumiwanag ng konti. Well, I don't know. Nasa loob na kasi ako eh. Hindi pa ako nakakasilip ulit sa labas. Bigyan nyo nga ako ng sitwasyon. Baka naman may load ka dyan. I-update nyo nga ako gaano kalakas ang ulan dyan sa inyong lugar, ha? 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At di naman kaya 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. 19 down 3 o'clock. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo. Makalipas namang ilang mga paalala. Maulang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padali nyo lang sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore!
2: Heart 92.7.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 32.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM again on 33 down 30 o'clock. Saksi ang langit sa mga pinaggagawa mo. Kung inumos mo na yung merienda ng kasama mo. Iba ang kasamahan mo dyan, ha? Dinadali-dali mo na yung merienda nyo para hindi lang para sa iyo yan, ha? Kasama, may mga kasama ka na kasalo dyan. Mga nasa opisina, no? Magandang hapon sa inyo lahat, mga sweethearts. Teka muna, isang good afternoon sa lahat ng mga nag-e-enjoy. Kapag ganito mga oras, ano? Tapos umulan ng malakas, di ba? Yung tipo bang kanina, parang inaantok ka lang ng konti. Pero nung umulan, nakopo! Mas lalo nang lumala. Parang kang idinuduyan na. Ang sarap matulog kapag ganyan. Pero hindi pwede kapag nasa opisina ka. Pag nasa bahay ka, hayahay. Di ba kasi lalamig ang panahon? Ang sarap mahiga, ang sarap matulog. Di ba? Sabay yakap, tanday. Oh, miyoy. Kapag ganito umuulan-ulan din, masarap magberienda ng, something na may sabaw, di ba? Diba? Ngayon na ang perfect timing para mag-RM. Marlong RM Station ng Gogod Public Market. Magandang hapon sa inyo. Kumusta kayo dyan? Alam po tayong karne. Magandang hapon sa inyo, ha? Shoutout natin si Ma'am Joyce at si Papa Ru. Ayan, oh. Busy-busy. Habang umuulan din ng malakas. We're on the same page. Oo, sa sobrang lakas ang ulan. Dito, bundak talaga ulan, eh. Talaga naman, oh. Naabutan ako habang ako'y naglalakad kanina. Hindi naman ako makadali-dali. Pasalubong ako sa mga estudyante ng West City Central School. Hindi ko pwedeng hawiin. Ay, tabi, tabi, tabi. Hindi pwede. Mga bata. Kaya tiis na lang si Kuya. Maganda, hapon muna. I-shoutout natin. Kusog gayong ulan diri sa may Kongwa. Ah, ito yung papunta rin sa may Bonbon, ano? Papunta ko sa Wagon, ano? Pero wala ko nabasa kay naakasakyanan man ko. Oy, very good. Buti ka ba? Sana all. Shoutout na natin. Happy anniversary sa Lourdes of Flowers. Arriba, Tao Gama. Maraming salamat sa inyong panginginig. Mayong hapon, Dempsey Robles. Thank you, thank you, thank you. Ang traffic daw ngayon, ha, sa may banda ng Kauswagan going to Marcos Bridge. Ay, mao na lagi na. Hinay ra diri sa Bulwa. Tapos way ulan diri sa may highway Kauswagan, bro. Traffic lang, Jud. Okay. So, ibig sabihin, dito lang sa bandang Carmen ito. Mimili itong ulan na to, ha. Raptor Taxi, Analu, Vincent Octubre. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y maayos naman ang inyong hapon dyan. Sa tanay, ha. Mag-commercial break muna ako. 3:36. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, and also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Oy! Standby na, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
5: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM kagayan di oras City 93.7 FM bukid on better when I'm dancing from Megan Trainor. Hey. We pana. Teka muna, sa inyo ba mga opisina? Sa inyo ba nagtatrabuhan? Amoy pan na saan? Ha? O ano na yan? Tag dito medyo dahil sa gutom na. Ha? Yung tipong wala naman pero may naamoy ka. Ah, siguro gutom na yan. Baka naman talaga meron bumili sa inyong opisina. Hindi lang pinapakita sa'yo. Magandang hapon, Tepsay Robles, brother. Good afternoon. Everett Wyan, good afternoon. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Sabi niya na minaw karon si Alming o Vivian. Alming at Vivian, maraming salamat sa inyo magpamina di handapita. Maula na kahapunon, Sir Jason. Sabi niya, kanina lang ako, ano to? Kanin lang akong snack town. Salin sa paniud to eh, with coffee na lang dayo. Daog na. Uy, sarap ng ulam mo. Ano to? Shrimp with the kalabasa. May picture pa talaga. Ito si Ate Pel din eh. Nagpapadala ng picture, mama. Oh, tangas makapagpaibog ba? Paibog, mandaan niyo. Magutom na lang sa ta. Sige lang, eat well ha. Si Ate Pel. Intelair Air Conditioning and Refrigeration. Good afternoon, just the same. Maraming salamat sa inyo ba ikinig. Hey, time right now, we get 3:48. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more, ha? Sweetheart, padayon lang sa pag-ulan. Padayon lang sa pagpaminaw habang umuulan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM ka gaya the Aura City 93.700 FM ko gino and hey we get 15 minutes after 4 o'clock Aura City jaan the playtime entertainment born for happiness ay tara last hour ng ating program mga sweethearts wala nang ulan pero dag-um.
1: Masarap mag noodles ano? Oh no, something na mainit. Yay! Oh, kahit hindi RM, kahit noodles lang na medyo maanghang ng konti. Ah! Mia bay, napapaisip na tuloy tayo mag noodles dito. Ay! Kahit mga instant lang, ayos na. Pasa something na mainit bay. Tapos medyo maanghang ng konti. Ah! Diba? O, sino nang gugutom niya? Taas kamot! Pinalala yung gutom eh. Weekend na ngayon! Ano pa nga ba, sweetheart? Limang araw pa bago magsweldo. Kumusta naman ang budget, ha? Kumusta inyo nga yung bulsa nyo? Yung mga pitakan nyo, ha? Kumusta inyo? Baka kailangan na silang ang tawag dito i-pump. Ang tawag sa ganon? Harvestone! Anong tawag sa ganon? Harvestone! Yung ginaganon sa dibdib, anong tawag sa ganon? CPR kailangan ng iyon. Oh, kailangan ng i-CPR ang inyong mga wallet. Kasi naghihingalo na. Di ba? No? Ay, talaga naman. Oh, sige. Huwag natin masyadong i-entertain pa yung paghihingalo ng ating mga wallet. Masasaan ba't mabubuhay siyang muli? Kaso, limang araw pa, no? Eto, sweetheart, mamayabangan natin yung ating mga winner ng bugas at groceries, ha? Antabayanan niyo po yan, ha? Kasi magkakaroon tayo ng draw. Mamaya-maya ng konti lang. Alright, 16 minutes after 4 o'clock. Commercial break tayo, siglet. Magbabalik ba tayo with more? Mahing hapon sa tanan. Hoy, sweetheart, manatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM again, the Auto City, 33.7 FM, looking on, we got 29 minutes after 4 o'clock. It's a live time, some from Ben and Ben. Oh yeah. Isa magandang hapon, ha? Kina Henry at ang kanilang family, at the best of family. Good afternoon! Maraming salamat po. Happy merienda na daw sa kanyang mga tropa. Yung hindi na makaapas, mahutdan. Sorry. Ganun talaga. Alangan, maghintay ka. Di ba, lalamig ang pagkain. Mahirap pinaghihintay ang grasya. Sabi ni Ate Fel, yung daw niluto niya pala kanina, yung sined niyang gulay at saka shrimp. Lamia na ba? Malapit na tayo na malapit, ha? Sa ating draw. Araw sa ating ngayon, mga sweethearts. It is now 4:30. 92.7. Ito na, silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, mayong hapon.
2: Magandang hapon sa iyo, Jason. Sa tataan ng Agora Terminal, medyo may build up lang konti dyan dahil na marami na pasero ngayon, marami na nakuuwian ngayon ng maaga. Diretso naman dito papunta sa palabas ng Claro and Recto, lapas ha. Pagkain naman ng local palabas at maliban na pagdaring galaga sa stoplight. Diretso naman dito, papunta ng Claro and Recto, dadaan ka ng Osmeña Crossing, Pati Corrales, Gildap na ang ano dyan, traffic dyan sa ating mga stoplight. Hanggang sa makarating na ako rito ngayon sa Cugon area. Cugon area, may Biroa Street, maluwag pang Biroa Street.
0: Alright, sige, may pasero ka ba sa oras ito?
2: Ang pababala ni ma'am.
0: Sige, ingatan ng pasahero, ingatan ng pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong traffic update, HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Masada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, World Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 31 minutes down, 4 o'clock. Guys, alam nyo bang ang McDonald's na chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At guess ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at mahilig talaga akong kumain, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. Ala King Sauce o yung Golden Curry Sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDonald's. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
7: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM ke kehte aur seri 93.7 Thunder FM get on. Hey! Yeah, Chowdhury on time. That's a beanie for you at 46 minutes out of 4 o'clock. Kamusta naman ang sitwasyon, ha? Marami na mga bawi ngayon. Siyempre Friday, no? Marami na rin mag-uwian muna sa labas ng CDO. Ibang estudyante wala ng pasok o medyo they will be spending their weekend sa kanila mga bahay, yung mga nagbo-board lang dito, no? Magandang hapon po sa lahat po ng mga pauwi na. Yung mga nasa mga van, ha? Going out of the city. O ingat ha sa drivers natin, ha? O yung mga papasok naman ng CDO, ganun din. Yung mga bus drivers natin, good afternoon! O medyo nabasa yung kalsada, ha? Medyo madulas. Kaya hinay-hinay lamang sa inyong pagratsada. Eto na muna, mamimigay ako pa premyo. Para sa ating The Price is Rise Overload. Pili agad tayo ng ating last winner for today, Roleta Select. Ang aming studio narito po sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops, Iponan! Puno tayo sa dropbox ng Iponan. Yun, ang address, Bloomingdale Phase 2 Iponan. That's a Bloomingdale Phase 2 Iponan. Ang pangalan ng nakadaog o bugas at groceries, Princess Ayoma. Princess Ayoma ng Bloomingdale. Congratulations sa nakadaog kang bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa'y niya din sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, uling mga minuto ng ating program, kaya naman, oy, padayong gihapon ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginon hey that's when love and hate collide Def Leppard at 4 more minutes before 5 o'clock time for me to bounce makikita kayo ulit tayo bukas alas 7 ng umaga hanggang alas 9 maraming salamat teka muna i-follow nyo naman ako sa aking Facebook page Jason Space Heart FM follow nyo ako ha my name is Jason Steele. Manatiling nakikinig mga sweethearts, ha? Ngayon, napakaganda ng weekend dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, kabalod sa kong adaghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karon. Ug siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM time. It is now 5:51.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang akong anak mao si Yori Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shut the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Inaasahan ng lokal na pamahalaan na magkakaroon ng magandang resulta ang pag-uusap sa pagitan ng mga operator ng traditional taxi at green GSM taxi. Isinagawa ang pag-uusap kasunod ng mga hinaing ng traditional transport operators hinggil sa mga hamon na kinakaharap ng kanilang sektor, kabilang ang patuloy na padami ng mga electric vehicle sa lungsod at buong rehiyon. Ayon sa mga taxi operator at driver, nais sila makahanap ng mga posibleng solusyon sa mga problemang nakakaapekto sa kanilang kabuhayan at operasyon, partikular na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Matatanda ang nagsumiti na rin ng petisyon ang grupo sa pambansang pamahalaan upang humingi ng suporta at mga hakbang na makakatulong sa kanilang kabuhayan at operasyon. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM time. It is now 6:30. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matanad na ubanan sa maligamgam na tubig makatabak sa himsong na pagluwas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusun. Alang sa simso o gluas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
4: Overload.
0: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 7:29 ang oras natin, sweethearts. At syempre, kayo nag-tune in dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoon. Welcome sa Friday edition ng programa nating Heartline. Syempre, sama-sama na naman tayo sa ating dinner time, sa ating uwian time. At saka ano ba yung mga ginagawa natin tuwing oras na ito? Yung iba naman is naglalaba. Yung iba naman is, ayun, nagkikipag-chismisan. Oy, kumustang araw niyo, ha? Kumusta pa yung Friday niyo? Tsaka yung mga may planong lumabas ngayon. Perfect na perfect po yung weather natin, ha? Sarap. Instead na magbukas tayo ng malamig na beer, higop-higop muna ng mainit na sabaw. Sarap kumain ngayon ng Batchoy, RM, at saka yung ano ba yun? Yung super mix dyan sa may Remis. Happy listening, ha? Yung mga kumakain ngayon. Diba? Sarap ng weather. Very bad weather. At saka, alam nyo na, ang sarap, anong sarap gawin pag ganitong umuulan. Yung mga na-stuck sa traffic ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok. At pasensyahan lang natin yung medyo yung traffic, ha. For sure, makaka-uwi tayo this year sa bahay. Palakasan lang po yung aircon natin. At saka yung radyo natin nasa tamang volume lang, ha. Para at least sabayan ko kayo sa inyong biyahe. Alright? Para po sa inyong mga pabati, once again, ito po yung numero natin, ha. 0917-1579-927-0961-8924-927-730 ang oras natin. Babalik ako with more music. Tutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ibon nga ginutuntui ko kung sa akong angay ipumarong na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi tabangan ko na nga dili niyo kong mabutas yun. Kung kamoy na ay ipamati parehas ako ang interregion, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Tunog tiyara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: Sonata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

7:43 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ito po yung programa natin gabi-gabi, ha? Heartlines sa mga kapakabalo, ila-ila sa mo. Hi, ako si Heartlines. 7 till 9 o'clock, ha? That's Monday hanggang Biyernes po ng gabi. 7 till 9 o'clock. At saka bukas, huwag kalimutan, ha? To 9 a.m. to 12 noon po tayo. Yung mga paborito niyong mga music from the 90s. The 90s hearts. Kaya kada Sabado po yan, ha. Yung mga nasanay na doon sa mga ginagawa nila tuwing Sabado. Kung nag-general cleaning. Yung iba naman is nag-garden. Sana all my garden, di ba? Oh, kahit na mga nakatira sa condo, meron silang garden. Happy, happy listening sa inyo. Sa mga naglalaro ngayon ng pickleball, nako, ang sarap. Sarap humampas, lalo na't medyo malamig yung panahon natin. Diba? Pagpasingot, good. And after that is uminom tayo dun sa ating mga paborito nating mga coffee shop. Sarap ng buhay, diba? Yun talaga, life is too short. Dapat mag-enjoy tayo. Enjoy natin yung every moment sa ating kinabuhi. Oh, happy happy listening kay Marivel and of course yung mga kasabayan niyang nag-dinner ngayon. And happy happy listening po sa inyong lahat. Ay, ang daming grasya nila. Sana ma-share din ni Marivel, ha. Ang dami pang nag-promise pa si Marivel yung alo-alo. Hindi ko nakalimutan yun. Yay! Maraming salamat, Marivel, ha. Pero siguro saka na yun kung wala nang ulan. Kung tag-araw na naman, di ba? Para at least perfect na perfect yung halo-halo natin. Eto pa, happy happy listening kay Lady M. Oy, Lady M! At last, nagparamdam na rin si Lady M. Na-miss ka namin, Lady M, ha? At saka, hi din! Kang OM Knight Martinez. And of course, sa kanilang kapitan, Chick Boy John Ray Alarma. Green GSM Taxi Drivers. Happy, happy listening po sa inyo ang tanan, ha? And maayong hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. 7:45 ang oras natin. More music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman niyoy? Unsa o naman niyoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 8:15 ng oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Friday evening. Oh, umaambun pa ba sa labas? Oh, sana. Oh, tumigil na yung ulan ha, para at least yung plano natin. Sasabay pa tayo mga alas 9, pwede pa, 'di ba? Oh, Friday, Flyday. happy listening sa Raptor Taxi Analo. And of course, yung ating mga taxi drivers nakakalabas pa lang para sa night shift nila. Night duty po sa ating mga taxi drivers. May gabi sa inyo. Nakapanihapon na ba? Yung mga pauwi pa lang natin ng mga drivers, ha? Hello po sa inyo. Oh, mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. At happy listening din sa mga nasa bahay na ngayon, ha? Especially dyan sa may Makabalan, ha? At puntod ba yun si Bahar sa Bahar family? Oh, Mr. and Mrs. Bahar, happy listening po sa inyo. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bonbon, shoutout po sa inyong lahat. Oh, ang dami na namang, ano ba yun? Yung mga nagpundo dyan ng tubig, ha? Oh. Tapos kung magmomotor ka, nako, suot ka na lang ng botas. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kauswagan, dito sa may Kapisnon, at saka sa NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat. Dito naman sa may Barangay Patag. Shoutout po sa lahat ng mga naka-Heart FM dyan. Ano ba? Yung mga eatery natin, ha? Wala na, bibo na, manghipos na. At saka yung mga vendors din natin, yung iba is wala, hindi na tumuloy kasi umuulan eh. Pero yung mga may malalaking payong, ano ba yung mga payong nila, yung marka nun, Micromatic. Oh, dito sa may Kogon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbebenta nila, 'di ba? Kasi alam yun na may bayad 'yan yung mga nagpapautang. So dapat may arawang bayad 'yan. Oh, yun talaga yung mga small businessman natin dyan, ha? Anyway, good luck po sa inyo. Sana may maiuwi tayo ngayong gabi sa ating pamilya, ha? God bless your businesses. Happy listening din sa ating mga sweethearts na kakalabas pa lang ng opisina. Yung mga galing nag-overtime. Nako, meron ka ng 5, 6, 7, 8. Tatlong oras na overtime, ha? Malaki na yun, diba? Pwede na yung pang milk tea at saka pang kape. Oh, shoutout din sa ating mga bartenders. Speaking of kape, ha? At saka yung mga masarap na nagluluto ng mga pizza natin dito sa CDO. Saan ba yung masarap na pizza dito? Sa mga experience niyo, mga sweethearts. Oh. Sabihin mo naman sa amin, oh, i-share niyo sa amin, ha, yung may masarap na pizza kainan dito sa Cagayan de Oro. Alright? Happy listening sa ating sweethearts dyan sa may Kamamanan. BBQ family, good evening once again sa inyo. At saka sa may Zone 6 Bonbon. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung ating mga HPG, ha? Oh, nakikinig sila sa atin ngayon. Pero pauwi na rin sila. Happy listening at thank you so much for listening to us, right? 8:19 na po ang oras natin, sweethearts. Of course, patuloy pa rin mga magagandang music dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Si Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, odto, pagkagabi, to capsule din. Salamat.
2: EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bogenon, 8:34 na po ng gabi, sweethearts. Shout out once again ha kay Marifel. Nako, naalala talaga niya yung promise niya ha. Nagbibiro lang tayo. But anyway, maraming salamat in advance, Marifel ha. Hi then kay Ma'am Lita Aldovino. Oh, si Lita Fabella ng Zone 2 Carmen, at saka pabati daw kay Mommy Marilyn Gonzalez. Hello, Mommy. Oh, for sure nakikinig si Mommy natin ngayon ha. Oh, busy ngayon diyan sa kusina. Oh, nagluto pa siguro si Mommy karon. Tsaka paborito namin yung luto niyang corned beef, di ba? Di lang basta-basta corned beef, yung mamahaling corned beef. Oh, ano ba yung brand niyon, Mommy? Basta yung may mundo. Oh, sarap naman. Yung mga nagko-corned beef ngayon, tsaka kahit sardinas man lang, sarap-sarap naman yan. Diba? Kahit lagyan lang natin ng suka at tsaka dalawang kalamansi. Nako, grabe, sold na yung gutom natin. Hi then sa ating mga sweethearts ngayon na nasa mga terminal pa, diba? Nag-aabang sa kanilang rides. Diba? O, pasensyahan muna natin ha kung medyo naantala yung mga inaasahan yung mga rides. Tsaka, bili muna kayo ng tinapay. O, magsima-sima diya sa dalan or sa terminal para at least hindi kayo magugutom sa pag-uwi niyo ha. Tsaka pwede na rin umidlip. Basta dili lang malapas ha. Yung mga pauwi ng Misamis Oriental Provinces natin, o yung mga papuntang Talisayan, papuntang pauwi ng Medina, at saka dito sa may Lagunglong, shoutout po sa inyong lahat ha. Ingat po kayo sa pag-uwi. At saka dito naman papuntang West, yung mga pauwing Initaw, Mantikaw, at saka dito sa may Lagindingan, ingat din po kayo sa pag-uwi. Shoutout din sa ating mga drivers natin. Pag-aingatan natin palaging ating mga pasahero ha. Yung mga Orozco minibus natin, at saka yung Donsals, ang Pabama, Supervised Transport, at saka Rural Transit. Happy hapa listening po sa inyo. Ay, mga manoy, mga drivers natin ha. Manihapon tadaan before Tamularga, right? 8:37 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Nagaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Alas 8:50 ng oras natin, sweethearts! At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And paano ba natin celebrate yung Friday night natin, ha? Yung iba is na pang ilang set na. Grabe, nakatatlong set na. Tsaka tayo, mag-uumpisa pa lang tayo, ha? Anyway, sana wala nang ulan sa labas. Kumusta po sa lugar nyo? Wala na bang ulan? Kahit konting patak lang. Para at least gagala tayo sa ating Friday night, ha? Happy listening, Sir Evan Wayan! At kay Alming at saka kay Ma'am Vivian, ha? Happy listening, ha? Sana nakikinig pa rin sila sa ating ngayon. At saka yung Wayan family, maraming salamat talaga po, ha? Araw-araw din yan lang silang nakikinig sa ating mga programa natin dito sa Heart FM. Bukas na naman! Nako! Makikipag-jamming na naman sila sa ating music. Music from the 90s para po sa ating The 90s Heart. Alas 9 po yan ng umaga hanggang alas 12. You'll be hearing all of your favorite music from the 90s. Kaya yung mga batang 90s natin, which is uncle at auntie na ngayon. O bukas po yung araw natin, ha? So, sasamaan ko kayo. Ano may mga gagawin niyo bukas sa paglalaba, sa general cleaning, sa pag washing ng inyong mga sasakyan. Of course, nasa background niyo bukas ang Heart FM. At saka 24 oras pa rin tayo, ha. Wala nang lipatan. Dito na tumutok always sa Heart FM. At saka yung mga sweethearts natin na wala na naulahin na sa uso. Hindi pa nakapag-download ng ating radio streaming app, punta lang po kayo sa Play Store, Google Play Store at i-download po ang Heart FM Philippines. Dalawang app na po yan, ha, sa Cagayan de Oro at saka dito sa Bukidnon, di ba? Siyempre, dalawa yung i-download nyo para at least kung mapupunta kayo dun sa may Bukidnon, dun kayo makikinig sa app ng Bukidnon at dito naman sa Cagayan de Oro. Right? Diba? Yun ang mga pinakikinggan ng ating mga sweethearts, especially yung mga OFWs natin. Pampawala po yan ng homesick. Right? Anyway, final break na po tayo sa ating programang Heartlines. And I still have 3 more songs left here. And padayon tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

32.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes after 9 o'clock, by time for Harvey Stone. Maraming salamat sa mga sweeters natin na nagkisabay sa ating programa. Maraming salamat talaga sa inyo ha. Bukas na naman! Ako, samahan niyo ako alas 9 po ha, hanggang alas 12 ng lunch para po sa programang The 90s Heart. At saka 24 oras po tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang inyong mga listening satisfaction. Mga magagandang music natin dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye for now. Good night everyone. Enjoy your Friday evening.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. Heart FM time. It is now 11 o'clock.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. Heart FM time. It is now 12 o'clock.

0: FM.
1: Heart FM time. It is now 12:30.
0: Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:31.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart It Aim, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:45.
1: Heart
0: 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo.

0: Heart FM time. It is now 6:31.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Nakilala.
1: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.
0: Hindi na sana ko.
1: Hindi ko alam kung

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City. 93.700 FM Bukidnon. Hey, we get 14 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Isang maayong buntag sa tanan. Araw ng Saturday today. Sabado na naman, ano? Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Ay! Apat araw na lang magtapos na ang buwan ng Setyembre. Papasok na tayo sa Oktubre. Nagmamadali talaga yung Pasko. Nagmamadali talaga yung mga bonuses. Yung mga 13-month pay. Nagmamadali talaga. Pero nagmamadali din umalis yan. Pag dumating na. Oh, sige, anong plano para sa araw ng Sabado? For sure. Nako, lagi ko sinasabi ito. Pagka Sabado, magpaplano ng paglalaba. Teka muna, ibang timpla ng ating panahon ngayon, ha? Kailangan maglaba tayo na maaga. Nako, mamaya ko sasabihin sa inyo kung bakit. Alright, sige na. E-text muna ako just in case lang you're listening already. 0961-892-4927. Otro, ha? That's 0961-892-4927. Dali! Medyo tugnaw ang umaga, no? Ay, nako. Teka muna. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Vowels, the orbit for you with Celos. Celos at 28 minutes after 7 o'clock. Teka muna, ano? Yung mga maglalaban dyan, mga sweethearts, ha? Ah, pinapaalala ni Jason Steele sa'yo. O, na kailangan mo maglaban na maaga. Alam mo kung bakit? Pagsapit ng hapon, alas 2, alas 3, umuulan na. O kaya, baka maaga, mas maaga, alauna. Di ba, makulimlim na lagi yung ating umaga. Kapag ganito makulimlim, isa lang ibig sabihin yan. Kompermado. Umuulan kapag kapahapon na. Ha? Kaya naman, maglaban na maaga. Kung mga alas 10 ka pa maglalaban. Ako po, yung sinampay mo, maaabutan yan mamaya ng ulan. Kung hindi ulan, swerte. Pero kapag ibabasin natin sa mga nakalipas na mga sitwasyon ng ating klima, ng ating panahon, nako, ay kumpiyansa ba eh? O kaya ngayon pa lamang, dapat naglalaban ka na. Para mga alas 9, tapos ka na. Pero kung tatlong oras para magpatuyo ng iyong sinampay. Yun ay kung titindi ang sikat ng araw. Diba? Kasi mga tatlong oras kaya matuyo. Kapat hindi talaga yung sikat ng haring araw. Eh. But anyway, kung medyo makulimlem, kulang pa. Paglaban ng maaga, mga mistero na paghihintay nyo ay nahihintay dyan, ha? Babad na, kuso na. Dali na, saludo sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga angkol na naglalabanan, nagkuso na karon. Saludo sa mga machong angkol na talaga naman puro bula na ang kanila mga kamot sa oras na ito. Diba, Tatay Nicolas, ikaw, naglalaban ka na ba? Si Tatay Nicolas at si Mami Elaine nakikinig sa atin sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Mayang buntag ha, Gales family. Dito kaya sa may bandang lapasan, may naglalaban na rin ba? At si na Ate Fel, magandang umaga sa inyo. Oh. Ayan, good morning Ate Fel, as early as right now. Aba, nakikinig na siya. Good morning, Hard FM. Done na? Tapos na? Bilis! Talagang napakasipag, oh. Sige, luto na, ha? Luto na ng pamahaw diha. Ito mga Fabrica family, nakikinig sa atin, mga taga Zone 7D Acacia Extension Carmen. Yan, maraming salamat. Teka muna, meron daw palang announcement. Sino daw nakakita sa inyo ng, baka may nakita kayong brown expanded envelope ang nawala. Sa malamang daw, baka nawala ito sa Lapasan Kogon Agora na jeep, orange jeep, sa may front seat, sa may Kogon Market, sa may dried fish, o sa egg section, pwede din nawala dyan. O kaya sa may Balongis Makanhan, o sa white multicab, yun daw yung kanyang mga sinakyan at pinanggalingan. Ang laman daw kasi noon, original birth certificate, original diploma, original NBI clearance, original police clearance, naku po! Drug test results, certificate of attendance for white health card. And others. Ako, mukhang mga requirements ito. Okay lang, importante, ha? Baka may nakita kayong mga expanded envelope dyan, ha? Pwede nyo isoli dito sa estasyon. O di kaya, i-text po kami. Ayan, okay. O di kaya, pwede nyo i-text yung may-ari. 0997-682-0191. Ulitin natin yung kanyang text line, ha? 0997-682-0191. Palihog lang. Importante ito, eh. Alright? 32 minutes, Saturday, 7 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo with more. May buntag sa tanan. Manatiling nakikinig sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Usa ka ba kabuhay, Jake?
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balik-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.700 FM again, the Auto City. 93.700 FM. We get on. Hey, time right now. We get 7:45 at o'clock. It's Rose featuring Bruno Mars with Apata Pata. Asaktian. Papagana habang nagkusok-kusok mo sa inyong mga labunon. Ha? Magandang umaga sa lahat ng mga naglaba karon. Sa lahat ng mga macho na naglaba sa mga oras na ito. Masabi ko sa inyo, lagi ko paalala kapag maglalaba mga lalaki. Dapat nagpapabili na kasi kayo ng lalaking washing machine na pang lalaki. Oo. Eh nakalagay yan, washing machine for male. Hindi kaya, sige, bumili ka ng washing machine tapos pinturahan mo ng blue o kaya black para maging panlalaki yung washing machine. Kaya lang, di pwede gamitin ng iba, no? Mag-gano'n ng pintura. Isa lang ibig sabihin yan. Isa lang gusto ko yung parating sa inyo. Kailangan maglaba na kayo. Medyo babago-bago talaga yung panahon, eh. Ha? Sige na. Magsimula lang kayo dyan. Sabi ni HBG Joseph, humanak kong laba, bro. Alright. Very good. Very good yung mga HBGs, ha? Yan ang mga malupet, yan ang mga magagaling. Diba? Yan ang mga lodi. Yan yung mga naglalaban ng kadlawon, tapos magbibiyahin ng napakaaga. Diba? Humanaglaba, humanagluto. Napakabait na lalaki, napakabait na asawa. Ha? Hindi siya under, mabait lang talaga. Ha? Yan po yun. Kugihan, tapos boot and pack. Diba? Magandang umaga. Have a safe trip kay Mami Marilyn Gonzalez today. Saan punta? Si Roxanne Macha, magandang umaga. Kina Wilma Osorno, kay Lorna Marie Sakalang, kay Hindi Anto, Maricine Diamond Sueto, kay Ninyo Ansabel Magtong, magandang umaga. Marisa Druin, Leila Raj, and kay Lilia Sususco, kay Lorna Bismanos, Menard Tismo, Samuel Mosqueda, kay Charo Dumalaga na Maramag. Good morning! Ang BBQ family, nakikinig sa atin, no? Mayang buntag, TYTY. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. 7:47! Yan ang ating oras. Abangan natin yung mga names, ha? I will be re-announcing those names ng ating mga winners for the prizes, prize overloads. Yung mga nanalo na ng bugas at groceries. So you better stand by and stick with me. Alright? Awesome for a break. Magbabalik pa tayo with more. Good morning, everybody! Panatiling nangikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: 32.7 FM ka gyan de aur seri 33.7 FM ki do ne Ben and Ben 801 Astan bay lang tanan ha teka muna nalito na tuloy ako
1: Heart 92.7
0: Walang alis